Pasparan, mi mamita kawan. Jawa natin sana lo kasi ka sana sana yung tapit. Wanda yak sa para, awang mas na. Tino sa ray mata kaskarin si. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah.